kwazo ke zama nje kula magazini zafanda ndala khona ngumbulo mfana ngana khona.